albums. Sa sinuong sumusap ng sukses, minibuki po si Sipon sa top chart albums di Apple Music Indonesia mga rekomendasyon album keren milik musisi top dunia lainnya. Sekian update info pro 2 kali ini, stay tune di Pro 2 FM Kota, kita aja.